hingke ke Bangkok se wi le chapung ni phasing thang lai ne hingke chatol le chapung khana ne ko harka angrita miling malang chawo ang edisini hingke miling malang chawo or chapung no khana ne ko harka ke bukhuk rita khana de ni ne khana tok sak pani or chapung o charao jara ta sak bang kri khaba je man sak tang busu re chapung khana de manang chai tok nai hingke charao bukhuk rita ni bage o khana ta tok re chapung te jo to khana ta ho ko mare ke jinsho ro bukhana di o khana ta tok re chapung

0: biangsa nashrai
1: nini orano phaimane
0: o himita hanka ba nogo
1: ningle biang thangna naima ba
0: o angu da korongme malani naimanta
1: o angkha asukliya kokongkha tabu ochoitor moni sano se tam khlainai
0: o tam khlai ka ba
2: boda sate sajone kokongsi hai mora saba hopung sapung thuplai liya bla hai nok burum burum berayo chini mong hamya piro aguli la shuo Nini bagai sarkara ripur ruwa hai mangsi bila?
0: Pai langtung, ani yong si, babu ni buta si klai bila, bule klai ya. Borok ni asirbar ni darat nyang tamung naik ranta.
3: Mia horo bini nogo mangno hopung kaka sampodo masa da bura soitar moni, te babu hopung suag nung lekha dila, babu na tuma tuma kan mantra ruwe baida klai ka, mutai rog se shishinai. Tini pungai male babu hai kog juda sa sai tongna dila.
1: Tuma kog juda?
3: Te tamo, anu tentai ta kaka rampodo ni dolo tongo hino, Dawila khaka hino, ani busa hinka ani kok khanadi hino, kok khanai hinka te jo putra khlaina hino, haino podar potta.
2: Bole te shiring shiring tongzane kok nsi. Che, angle hai buro ni bura buro, o chachori moni no se romoi fungsa sik sprag na mu sungai tongsu.
0: Haiya, pulchan, haiya. Buito gida hoda na mu puniman, hoda na buska ngot lang na hankai, kachan kese tishana se, abusi kok kota. Chini tini samungka, hoda na punungani. Bahike kompushabai bupathimani sok prakash khlaiman bahike ba monai oi kompushabai kailabari samung pariman mutkok hodani protekti borokni asaron bahike kompushabai naithok khlai pariman a adorshona se sing buskango matinyai angtini somasni sikito charaititoi bahike ba monnai babuni shraddha ta ya ung aboni protipholito norok nukman khna ani ama dada Jetha kaka, bebak nani birudde, toba ang mung sapunya, ani shamung ang tangi paikya, te hodana abro punugut nai. Iko, Ruhindra ni bupha da sunaton, bono kainya bagai jetha ni thani, kheto phalana ang mani, ang manaklaikya, saka rang komanya ang kairi nai hinai, kau kainyai.
3: Nihin kaka ang kaijolia.
0: Tamungai.
3: Ang tabu porigra nai.
0: Abo ba ang soyu, nung poridi ang tongo.
1: Daram, o kongnobu muito narukdi, Ruhindra. Masa somas ni seraya, bohai soto-soto gori besa somasok kelai tunggu, borok nolai nengtam kelainai.
0: Nini abo soto kokno, nasirai. Tapi aku kok bermujunak di, besi tese somas di. Hola kongsa-kongsa, kelai se motasa subungi mano. Hola motasa ni pan, hola kongsa-kongsa se. Abo hai cungbo, masa-masa keno, magok naita, nge cung bebak no soy mano.
2: Para wo senior basic school tongke, aku kwan suna senangya. Haino unya hanpano kishaleng bai khamu
1: senior basic o school chigon chano se naishomun manya nokti sanani henai chanda khago bebak no member rok chawoi kibu abar senior basic
0: naishrai jati phano singo paro senior basic ma khulok nai ang takla ni bising transfer nai phaike jung jot to kuthawoi ora private phano chalu ba khlai nai sikka sara jati ni mung sangla Sikhano jatini thansangnani phungo motha khana phungo lama kaham tu himriwo
2: nang phaike to sasukano
1: tamo masma phaitai nijine parane borokno lama sograya baba haisla sakangnokno thiklaike se phatar
0: yes nice right abu sotokok akokno sungtabuk mabuchi thai hodani borok chungno je sapan huntung chungtabuk lama katal soyui